amasotsha. Ngilibuthe liphelele mase ngikanje. Ngiphethe isibhamu sebegcwele ihlamvu ezimnandi kakhulu. Ngizo lezi ngidonsela zona izinyokotho lezi zidlidliza ngakhona.